0: nyen mi rep dandi sanang ku nut suwon gela ngawe nang tekat ke jening lakar mangguk bayu buka jani
1: Bibi. Ya. Tadi kamu malonan, Bibi.